0: You are listening to Ikoyore Ketwara Nerie, a special program dedicated to celebrating our vibrant culture, rich heritage, traditions, and language of the Kikuyu people of Central Kenya.
1: Mutikiriria wakwa ni thengiu ni undu wa kunyitanira na ithuĩ tabarĩra-inĩ ya Gĩkũyũ gũkũ 2XFM tũgĩkũrehera kuma gũkũ Canberra njĩtagwo Mũmbi wa Kamau
2: na niĩ njĩtagwo Wambui wa Mathenge.
1: Tũtanambĩrĩria nĩ tũkwenda ku acknowledge andũ arĩa marĩ a mbere gũkũ Australia ĩno, andũ ana na all country ene gũkũ nĩo tũrenda kuga atĩ nĩ tũmahete gĩtĩo na nĩ thengiu mũno nĩ ũndũ wa gũtũnyita ũgeni na mũgatũhe irathimo cianyu nĩgetha tũikare gũkũ na tũrĩage na tũthakage na tũrutagĩre wĩra gũkũ Canberra. Rĩu tabarĩra ĩno ya Gĩkũyũ nĩ mũiguĩte ĩyo ĩngĩ tũrĩũkaga gũkũ mũthenya wa kana thaa ĩmwe nginya thaa ĩmwe na nuthu ya hwainĩ. Thengiu nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ. Mũgĩthi mũgũnda rĩ na nĩ ndirikanaga ona ithuĩ nĩ twarĩ na mũgũnda twathiaga na kũndũ gwetagwo gĩcagi. Mami rĩ mwaga twĩra tũthiĩ no mũgĩthi na kũu kana mũgĩthiĩ ngũrĩ nĩ twathiaga kũrĩa ndare. Ndare yakoragwo ĩ ndune. Na kwĩ ingĩ ciakoragwo ĩ njirũ.
2: Ciogane ma blackberries. Ndĩna ciarĩ gwakwa. This the mulberry nĩyo ndune ndaihu. Finger like.
1: Ti icio ti mulberry. Nĩ ndare ndarendia ciĩtagwo rĩrĩ.
2: Tũrĩa tũngĩ twa gĩthaka twaciĩtaga cia gĩthaka.
1: One ciarĩ na mĩigua ta kĩ.
2: Ciarĩ na mĩigua.
1: No yarĩ ndare nene mũno. Yaimaga ndare ĩna cama mũno ya red. No yeruha
2: na ti kĩrĩa
1: yeruha ĩgatuĩka almost indigo.
2: Nĩ
1: ũraĩirĩte.
2: No kwa yakĩrĩ different honey nĩ kũrĩ iria twakoragwo nacio
1: na nĩ kwarĩ na mahũa mangĩ twahũthagĩra. Waruta gapeto gaka gatagatĩri gaka ka getagwo atĩa ka stigma ũkambĩrĩria kwĩhaka cutex nako. No yellow na gĩkwĩtagwo goikoni.
2: Goikoni. Nĩkĩ andũ gwitũ twetwa goikoni na rĩrĩ nanga nĩcio ciaugagwo maita maingĩ. Na rĩu nĩ rĩ ndagwĩtĩkia kweri kwanyu mwĩtaga goikoni ndĩ ĩyo yellow ĩtagwo goikoni. Ciaugaga kaingĩ goikoni gakarako gũkua kũrĩ rĩu tũrĩ ciana twatindaga tũgĩthiũrũrũka tũkiuga goikoni gakarako gũkua kũrĩ rĩu tũramenya atĩrĩrĩ atĩ goikoni kumbe nĩ
1: goikoni nĩ rangi wa yellow na gakarako nĩ almost indigo almost going to purple.
2: Indigo deep purple. Tondũ kwarĩ
1: na kana kaberi kangĩ o mũtitũ. No amenya ithuĩ twagĩkũrire
2: cietagwo ngawa nyamũ icio
1: at the foot of the Aberdeas. Nĩ ndamenya iria ũreta ngawa no he kaka.
2: Kiumaga iria.
1: Ĩtiga icio gakarako rĩ. Gakarako nĩ kahana kaberi karĩa ka lantana. Kahana kau no ti lantana.
2: Ũcietagwo atĩ nyamũ icio tondũ nĩ twekagwo ũrĩa cikauma rangi.
1: Ũgatũhinya ũgakaima rangi.
2: Gakiumaga nginya rangi twandĩkaga naguo ũngĩakĩrire karamu.
1: One ũcio rĩu nĩ wetagwo wa karaku.
2: Nĩ ciana karĩtwa gwitũ no ndingĩgĩririkana kau.
1: Kau nĩko karĩ gakaraku kamũtĩ kau getagwo gakaraku.
2: Ũguo gakaraku nĩ rangi rĩu ũcio getanagio na rangi
1: ũcio. Ndia
2: kĩnyita rĩu ndamenyamenya.
1: Naguo rangi wa green rĩ. Ndacoka kuona rĩu atĩ metaga mũgĩkũ etaga rangi wa green nyeni.
2: Rĩtwa nyeni.
1: Nyeni.
2: Ithuĩ twaitaga tu rangi wa mathangũ. Tuga atĩ mũndũ uma na nguo ya green rĩ tũtoĩ green ndũĩ rĩ atumia akũrũ rĩ maugaga ĩ rangi wa mathangũ. Nĩ tondũ akĩhana na mathangũ wa mamĩtĩ.
1: It makes sense.
2: It makes sense.
1: Tondũ rĩu ũcio rĩ. Itoguo mathangu makihana kana nyeni
2: niguo mahana
1: ni
2: na urangi ungi wale wa brown ri ita wa gitiri nginya muthiru
1: ita na wita tondu tiri niguo huana
2: seri to akire wale bucio mutune the red soil udiga gwatire andu ara mari marangi ma mangi
1: tondu andu anyanda ro na merangi uri muiru ri
2: nangi maitiri mweru ri ta andu ana kuya na rumo ri
1: munyu ucio etagwo munyu
2: munyu ucio no cietagwo munyu tondu mathia nginya kwenja munyu
1: ni ucio etagwo munyu ucio ucio utari wa gitiri ri ucio utari wa brown wetagwo munyu
2: munyu to no ucio wa white
1: to ni ucio almost white no ucio ni wa tumagirwo muno kuba nyungu
2: kuba na gwikoria na ku plaster nyumba
1: na ku plaster nyumba
2: konyorokia nyumba na gukunja ni gethe kihenie
1: ni henie.
3: People Powered Radio, 2XFM, 98.3 on the FM dial, and we do stream live on the World Wide Web at 2xxfm.org.au.